0: pinaghandaan namin eh. The big one, typhoons, even war. So lahat ng hazards, lahat ng disasters in-anticipate namin. So nadagdagan lang ngayon ang aming awareness on preparation for the El Nino.
1: Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng mga bilihin sa bansa kasama na ang bottled water. Kasunod ito ng mga napaulat na umani hoarding na ilang nangangambang kakapusin ng supply dahil sa El Nino. Ayon sa DTI, nakikipag-ugnayan sila sa mga manufacturer at distributor para siguraduhin steady ang supply sa merkado. Mahigpit din nilang imomonitor ang mga reklamo ng posibleng overpricing sa mga plastic drum at iba pang imbaka ng tubig. Binalaan din ng ahensya ang mga negosyante na mananamantala sa sitwasyon. Ayon sa isang samahan ng mga supermarket operators sa bansa sa ngayon, wala naman silang namomonitor pa na posibleng hoarding o panic buying ng mga bottled water na gaya nito, at least dun sa kanilang mga miyembro. Kung meron man o kung magkakaroon man, ang sigurado, hindi yan magmumula dun sa mga pamilyang pilit na nga lamang pinagkakasya ang kanilang budget. Paliwanag ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, maaaring hindi prioridad ng mahihirap ang mag-imbak, lalo na't ang budget na pupunta muna sa pangunahing pangangailangan.
2: I guess for those who can afford, yeah, they can afford to hoard. For those who can't, wala silang energy to react to something which is not yet an immediate problem.
1: May paalaala naman na isang eksperto sa mga piniling mag-imbak, lalo na ng mga pagkain o inumin.
3: Titignan mo talaga yung manufacturer's suggestion na best before yung consumption niya, na which is nasa bottle po. And ang storage ng bottled water dapat away from sunlight and yung mga contamination para mas mahaba yung shelf life.
1: Pinaalalahanan din ng palasyo ang publiko na hindi kailangang mag-panic buying. Patuloy din na nakatutok sa mga paghahanda sa epekto ng El Nino ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
4: Binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine International Convention Center at ang Coconut Palace nitong Biyernes. Bahagi ito ng paghahanda sa gaganaping ASEAN Summit sa Nobyembre. Inikot ng Pangulo ang dalawang gusali para siguruhin ang kahandaan sa nalalapit na pagdating ng world leaders at mga delegado para sa 49th na ASEAN Summit, kung saan ang Pilipinas ang host country. Nauna nang idineklara ng Malacanang na special non-working holidays ang mga petsa ng November 16 to 18 para sa ASEAN Summit.
5: Nasa 200 dayuhan ang nasa kustudiya ng mga otoridad matapos ang magkahiwalay na interagency operation sa Zamboanga, Sibugay nitong Biyernes. Katuwang ang Philippine Army, sinalakay ng mga operatiba ng NBI at Bureau of Immigration ang pinaniniwalaang scam hubs sa mga bayan ng Alicia at CI, kung saan naabutan ng mga dayuhan. Isinailalim sila sa beripikasyon, lalo't pinaniniwala ang pugad ng illegal na aktibidad ang scam hubs tulad ng human trafficking, immigration violations at transnational crimes. Bukod sa mga dayuhan, nakumpiska rin ang nasa 2,000 cellphones, computers, laptops at iba pang electronic equipment na posibleng umanong ginagamit sa scam.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: OPM Spy, diba?
8: More music!
7: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.